talanga nilungi utala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola nebale mpo na kolamba ye efoka kosukola ye

0: Afan ti se nati mengon bangalim ba wakin banga sote timbi te na Bruce Londres dangui nati ndoko kwa singa li suroso la so lo timingi ando ti pali tingu ti wati dade dabete a kemini kwa singa so lani a ona lango balota tinje ti lingwa ngusa kuse balo sa nono umenesi ikir dando tim martine ode ike wagi tere na pokot ndoko kwa singa ne.
1: Adjundi ke luka?
2: Centrafricain wa Biafrika mibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndekiluka wa Biafrika iba nati alanguson on adema ki mingi tsamulingi tikodoro atana batati bongi wala na kitikodoro teneti warango nguti dada e akitene souci ya gubeti lasu nati nga souci tene isara tene nandoni metene souci ti tene isarti tene datongana wa gusinga moba tongana si ki sartika akusala ti isu ikiawa gingo sangu e moba kwati gingo sangu akimini ngangu kwa mingi so akode ti sarangoni aikeda na tongana si moki gisangu akinzoni si sangu so mumuni alimbi ti tene aduti ta tene na sangoni alimbi ti tene agana mbini nzoni ye na pekoni oba isara a sangu mingi so atene a reportage na nduti kpali ti nguti dada na bata ti bongi kpali ti nguti dada na kete kodoro igi ti hinga agondani ake nye nyela si asi ti tene i fa pekoni mbrimbri na amoninge ti kodoro kpaleni wa Biafrika yeke ti so moba na lingi ti kusala ti so e yeke sara so e yeke gi awagusinga so e londo gi tongaso e tene tënë ti be ti ngbi e duti pepe kode ti kuani ayeke da so alingbi moba tongana ala so si ayeke gue ti gi nguti dada si awara ni pepe ayeke dema tere ti ala mo yeke mu ligo ti ala na demango tere ti ala so na yeke nzoni si mo pusu nga ndugo na tere ti ala so si alingbi fade ti tene akai kpaleni so alingbi ti tene atrouve solution na kpaleni mo hunda nga tënë na ala ti tene ala sara tënë ti de be ti azo mingi so si tongana e pusu na tere ti akota si kodoro ti hunda tënë na ala ayeke ti tene ade be ti azo ayeke ti ga na kpali pepe me mawa ni laso ayeke ti so moba na ti akusala so e sara mingi ti azo laso so ayeke sara kua ti leta so si leta mu na ala kuâ ti tene ala sara ala ye ti sara tënë pepe mo hunda zo ti tene asara tënë na mo nduti mbeni so aga na kpali na ti kodoro zo ti sarango tënë na mo ayeke da pepe zo kuâ yeke honde tere ti lo azo kuâ yeke kpekpengo mbi peut sara tënë pepe mbi sara tënë mbi wa tënë alingbi kuta zo na mu yanga si alingbi atene so si alingbi asara so si me kpaleni angba ti gue azo ayeke hunda tere ti ala na ndö ti gbanda tere azo ayeke tenten ti be ti ala ndende me zo ti kaingo kpaleni ayeke da pepe silence na i ba silence ti akota zo si kodoro so ayeke créé so iri atene mbeni vide e vide ni aga na interprétation ndende so atene désinformation gbani azo alingbi ti tenten ti be ti ala tene ti ta tënë na ndö ti tënë ni ayeke da pepe e tongana mo ba zo akpe ti tene lo sara tënë na ndö ti mbeni ye andaka mbeni ye so ayeke clair ayeke da pepe laa lo yeke kpe ti sara tënë na ndöni me tongana mbeni ye so moba ayeke nzoni so yo zo asara tënë na ndöni moba na ti alango so e tenten ti kpale ti hungu ti dada na gbata ti bongi na ti akete akodoro ti Biafrika so i pusu ndugo na tere ti akuta zo so ayeke ba tënë ni gbani gbani ala ke ti tene tënë azo na ye ti tene asara na e tene na ndöni pepe awa Biafrika yeke hunda tere ti ala me nye la apasi nyen kpale ti nyen la yeke da nguti dada ni la agana ni pepe ndö ti vongo ni ka la ini ayeke da pepe mbeni kpale ayeke quelque part ini ayeke gi nyen zo ti tenengo ni ayeke da pepe me na ngoi so si moba ye tundaa ti tene e mu asango na ndö ti akpale ti nguti dada moba tongana na mbage ti busombili lalingbi na ti alango so ahon so na mbage ti apawa ambeni ayeke ti akodoro so mbeni kuta zo ti kodoro ni na vundu na ngonzo na be ti lo lo iri lo suku na i ti tene e ki na ndö ti sango so pepe tënë ti nyen si sara mara ti sango tongaso i veni e tene yeke na kete kodoro ngeri ti nguti dada ni agumbi asi asaku use asi saku uta est ce que ngeri so ngurubi afa na ndö ti Biafrika la ayeke désinformation ngeri ti nguti dada tongana ti essence ayeke 1050 francs pourquoi e tenten ti suka e tene aka ni 750 si adoublé aga 1500 wa Biafrika moba mara ti tengo tënë tongaso tongana na mbeni akodoro so amara ti azo tongaso awa atene alingbi ti zi lo na kusala ti lo ta tënë bia ni na ndö ti Biafrika nguti dada so atene essence ayeke 1050 francs mais est ce que tongana molondo laso mo si na mbage ti pawa mo yeke wara station service ka parce que ngeri so afaso ayeke ngeri ti ya ti astation la tongana laso molondo ge mo si na ipi wala mo si na bria wala na birao mo yeke wara station service na ti ando so si ago ti kar nguti dada na ti ndöni na 1050 heures si tongana azo agaka na nguti dada ti ala na lege so ala agaka ni na ti ndöni asara ngu mingi awe depuis gba ti angu si ala yeke kaka na 750 si ngeri ni aga adoublé aga 1500 donc awagusinga alingbi ti tenten ni mbeni pepe ma so nzia la fa ti so tënë ti ambeni azo ayeke ngbagi na gbata ti bongi ala hinga arealité ti kete kodoro pepe ala ite atege tënë so nzere na betala. Metonga na siye atamna na legini pepe. Atena mo atena yina kigina legini si nzere na mo. Me mo vini mo gani yena pikoni mo baki mo bubai kwe. Na mo gisa rasopo. Ba kwati wa gusinga. Aki kwati tatene. Aki kwati gango na ususu pepe. Na aki kwaso limbiti. Mo legina wa bi Afrika sa inga. Ta yena kitamna atiko dorsala. Tenti ikinati demokrasi. Etonga na demokrasi. So mo ba singe definition ni sa fatene. Le pouvoir du peuple par le peuple. Pour le peuple, ça veut dire quoi? Ton Allah ça sort mon Benigia, à sort mon mini Wainda. Moko tazumo ontanga tsa wabi Afrika kwa kwa kusala la muna motite msara e kusala mizo alimbinu msara ni tene tsa wabi Afrika parce que ala limbi unda compte namo mbanila moba te mo détourner njape guna muna ngbanga mbanila moba akileke sorongwazu c'est-à-dire peuple le qui le choisir zoala limbi tene a diriger le parce que le mou charge na zoni e non mola mo ki kota zo tsa zoni to apa e bungoli sila somo bato na zaga bini biawa le gamini wainda wa mikuta wainda lo facule ki kota 11 kwa baisa ki gana pali na chiko dola ina lasu wabi Afrika yunda na la soki akuta usiko doro ti sala tene na nduti a yeso atambla zoni pe petit de betiasu tenti dutingo po ti tene za wargi ya tene tim bingo akigana pali mingi inga tene sambe ni sola ke duti po akitenti so ala ke saidi mini mini e tonala la tene tene tene biti ki le contrat la mais tiala so inga tene ala yi ko dor tsala be Afrika so ite ko dor na mai alingi ala ma atene so ki tene a trouver solution ni ko dor ni agona dawa wa be Afrika singila na moso kwesi mo ki na tersi fono ti mo ti tene o mali so rotila so ki tingi terrain na inga ti piko lisoro
0: singila mingi nala tonso Brice Londrin dangui akinduro kwa singali sirose ando timana tonso ando da fondo de kiluka mbungasi mbunga oku na tinda pression na penzeni baloku na ndo use na ndo da fondo de kiluka tinde meso eki na tsaka patsa mozoko ko jote nema ako jo sango ti nda pression na ngati bulu vis masambri na ndo da fondo de kiluka
1: vingalia
3: petit mosoko oye da deuxième mitaine tempo e balo la manaka ya balo ya balo yo tiemu.
0: Merci beaucoup à vous, Brice Londrin d'Angui, pour cette chronique. Radio Ndekiluka, 5h52. Alors pour l'instant, on se prépare pour le bulletin de ce matin avec Boudvis Massambaya.

0: Libara mondoye, leba mawara mbeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi, Mari, enso eke kwe atimbila.
2: Loe ketan zoni walibiani.
1: Aiki lola si loe kefana ile geti leke ngonzoni nguchi nyongoni, bengo akobela, suongondochi mamboko cha mulenge. Gato nganaye, ilimbi chifaya kati e nzoni, loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba aeke kasulu na azu chilo aeke unda yi, nyela si anilimbi chisara tenechala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari chi kodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala iki ngangu mingia.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko cha turugu kpale, ala muni aonani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aike sara yeti ngangu na tereti ala, aike fala, aike pika ala, nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara yeti ngangu na sofa deape.
1: Alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke tiso fini ala yeke na yati ayeti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.

0: Dial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Ibarazo kwen mga mba samba limba wako mbonga sumo wara namba geti wangu susi aki nati bavaka mba samba ti batati bongi fafadisu asango tienda posu ngangati bolivisi mba samba yu. Bolivisi ibarala.
3: Ibarala martini rode ibarazo kwen alitia sangoni ya kengu biya chikoto ti biafika ake lusi leke mutera chilo nandembe suji tenelu mba boko namo lenge chikoto ti sudon susi ala pe kodo chela si ala kena chikoto ti biafika da sanduku nginzea ti dunia mwabimbala si amu ungo ti nginzea suwa saa kutu balusi anen use ti nginzea susi ya ketambula namba yi chikoto ti Amerika chumu mboko na azo su sumu mboko na gbetimbe chini ya bagi gina bikuwa okusa on susi nduku wa gbewe si ya bati na jumu mboko na azo asumu mboko chilo na gbeni nga nabu bisu si ya kina gbele chile tope WHH nga nabu mbichi desi ya Emmanuel Sambulfis
4: ungo ti nginzea suwa mulani ya ike kutu baluta ti kodro ti Amerika ti tenasara na kusala na ti nguo ku pialoni ya kira warambeni mungo maboko ti kutu balusi na use ti nginzea ti Amerika na ndoni fini mungo nginzea suwa ike ti mungo maboko na la suwa kwe kodro ti Sudan si eke ge na be Afrika nga na la sosi ayambala suwa ike na yati region ti ferti mbri mbri na cha kodro komanda ti vakaga ut kotonga na bamingi bangoron Jameson Gadzirai aike waenda ti WHH
5: de kote WHH
6: namba geti ndoko wa WHH ike ande na ase watong su sak balako na umene sosi ike mungo maboko na ala tenye tinze baluse na ndoni miombe na ati a prefecture ou ta sosi dikoni nga si ala sosi ya kinati a prefecture nusu kojwawe si ala kinati kota pono ike mungo maboko na ala ati tene iziala na ati kota nzinga sosi ala kina yani
4: fadeke kangande yati nginza su na legeni na abumbisho ike nagweti lita pepe so ngurubia asoroni titena la sara kusala na ati pialoso Jérôme Berson aike waenda ti Dan Church Aid
7: quand on parle de filets sociaux l'idée c'est
8: tonga na kisara tene ti mungo maboko na kititera mupasa na ala soka wa mungo maboko na ti tene ala nzoni alege ti anginza susi ki kamina ala ni akititera ala sara mina nzene nzene kusala ti maboko tala so mi mana beso ala kisiani na ndani nga akititene ala nzoni nga ala ti yamba
7: sont plus autonomes et plus indépendants
4: donc quoi bien bien sûr que batene ti mungo maboko na zo afa tene ungo ti azo ike sake ngbangbu kuna ndoni balako nga na azo sosi ayambala si mungo maboko so abala na ti kodro komandati vakaga fade mungo nginza swande aike mulege na la ti sigina ati akpale ngurubia ti be Afrika unda na bumbiso ike na gbe ti lita pepe titene ala tonda ti akusala so iyo
3: ambena sangoni aike anzoni kusala so si dafuna ndekeluka ngba ti sara si ngba tonga so tene adulengo na ti kodro ti be Afrika conseiller régional ti gbavaka mba sambala ti gbada ti bongi toni Arthur Gengboguyu si afanga ti be ti lo na peko ti mensa ngo susi lani dafon de keluka sarani nando ti a kasango aiti mini mini susi lani atambula nando ti a kapati sorongo azu susi atambula na nze ti ngubiswa on ti ngusu ekeda Tony Arthur Gengoguyu aiki sati nando ni na singa ti bon aventure ngomba katikio
9: bisupe mbiga na radion de keluka ge sengi ape paske lani na yati kapati election soa deroule na le 26 avril 2026 ambe na yeti mini mini aiti pase lani na tante election ni bikbe toujou na mbege ti radion de keluka ide Kongo Nandoni, nambege ti baba kati 7e arrondissement. Ya kandida ndi amulege na inatante election ti teni bujap, imba plasako. Yesu ipeti sare ke pika singa na akotazo. Si problem ti rezo akada, ni la kota moyeni akiti tene, awa be Afrika kwe ama, ndani la mbisula ni kwe rapidmo, li gana mbege ti rajon de kilu kati tene, avunga lego timbi ti tene denonse lani fraud sosi a eti pase na yati election ni rajon de kilu kaye lani da ti tene, azala ni go timbi, mbeto gati lani da et puis a membre de nombre moni a respecté lani ndiati code électoral parce que lani a été violé ni la si de congolais nandoni à la kir na legeni yeni kwa passé zoni gouvernement moi disposition quoi si résultat timbi a ganzoni a wabe Afrika na mbegeti 7e arrondissement a voté mbi ni la mbi kwen na mbegeti de keluka ti tene vraiment mbi fangia ti beti mbi nandoti kwenba kusara sur radio de keluka ke sara
3: na gbata ti bri associé ki na ti haute kotola wasimo tizama ti baka Luria, ala sosi alonte sou ou se kapani na bikwa ou se son an, ak ala si ala ke demantere tia la ten sosi, la yi na koujou kapa ti mandakouni a mwayen tia la ti epes la wa a matia ti pengoloro, la ni a koutazouni a mounto sont à soutenir à Zani na yati mbeti chani pepe andaka susi lani ala sou mandakoti kwengolo rosso mais amuna la amoyen ti parawara zero si ala unda nando kwa ti dek la titene ala kiri titene ala bile nando ti amoyen ti ala so et que ma oko ti awa sumo kizama so le kisa atene nandoni na singa ti wago singa ti gasma la Mustafa
5: deuxième tout ti bakalo le rasso a passé une zone mais a cause si déplorer si a que cela ni na premier tour il sera épreuve physique ti njoni et maintenant fadeso agati gana résultat ni ibana notre pièce ni ikina 0 et au nombre de 10 c'est quoi ikina 0-0 c'est pourquoi il gona deuxième tour mimo 4 mbi ikina 12 partout sauf que na mathématique là ikina 5 mais mbi gona deuxième tour parce mina 0 na na pièce donc ni là il gana mbi tal tena il tombera na a zoti direction ti examen concours tena ala moiso des matières sont compte tena kire noti ti pièce là tena il valider examen ti tunguso et aussi proviseur ti licenti ko le demande le sa requête et le solo gal surveiller pièce niso le tena noti 0 là ni na ka inda so ko composer so mais malheureusement ni gani warni ala sa requête ti tena amuni atoka na direction ni le tena direction amu demati on compte tena il valider examen ti na nguso bigo adresse on tra marenti 983 son noti pièce là donc fa des pièce ada du coup mi war fa des examen ti na premier tour
3: et d'abetti la sou ti ni biswa di da fond de kiluka wa bibeti inspecteur d'académie ti haute coto ngana chindu kwa ti dek na ndoti atene sombe ni pepe amena sanguni mu maboko na masika ti tene ala sa anjene nzene akusala ti dingo buzi akimene susi alim tene akanga lege na atene ti yare na ti kodo ti bi afrika akigi na ndoti tene susi centre centrafricain susi abatenti sanga kusala wa gingonda ti andoti poroso maboko na institut centrafricain susi abatenti sciences sociales ngana gestion la akala si ala mande na masika na lege tonga si alim tene ala gi akusala oloriasan
10: ake amasika koli na amasika wali si akokapa na yati mandango yesu na ngoiti ungo terete neti anze mingi Marigo Stefan Bayumpo akoti awa kudekwa afa ayisu alamanda
11: amulege na zoko kote na manda patango susu e na lege wakonga amulege na zoko kote na manda komo asara savon e mwarayi tonga na porciculture so afalege ti patango koshon ki ayisu ake aki mbangoyi
10: Amina Talokimba akotala su akokapa na yati mandango yesu afangiati betulo nga lufa ayisu lubata
12: imanda batiye nandoshi informatique e afana iye nyele ke ordinateur beti mbi asinangia mingi maratiso mbi mandani mbi inga ye nandoni yeso biri mbi inyore mbi inga nyape
10: Davi Eva Mutazela ako chala su amanda ye nandote neti lekerengo asavon lufa su na pekoti mandango yesu loki lekere andendo kwa ti lekerengo asavon chulo nga lo undana awabe Afrika tisara anzeneze na yiti mamboko si ali biti mai kodroti be Afrika.
13: Formation so a edimbi a ekizian de letimbi na yati ji futur. Na pekoti formation sa ponification bi pense mbi eke bouli mbi tizan de en place meni kete entreprise. Mbi tisa awa be Afrika kwe ti kodroti e ti tene ala mandayi.
10: Mandango yusu akiti tene amulige na awa be Afrika ti inga ye nando tene ti anzene zene akusala ji mamboko ngana ti mai ekonomi ti kodroti be Afrika.
3: Amina sangoni ndukua bimpyo susi ya batenti angia tindara apendere na kwa dosi tibi Afrika la si ya ititene akanga lege nasioni tene atenti zonga suwa ki u nandemeso na tibi ati awa pika mwa mwazoko chiko dosi tibi Afrika si lue ititene lu vunga sangu na awa pika mwa mwazoko ni lu sara tene su mbini biki tonga su na batati bongi jina la watson Rosalem bimpyo susi ya batenti apendere ngana eti angia tindara aki sara tene nandoni
14: A rappeur so I ingala social e kinagunda chipikango ashoni amozoko so birunda na la chitene ala kai amarati ango boso zoni ndara social e kinaniso ay kebeni moso ronda chikodo chi be Afrika alingbisi ala sare na ni zoni ndalti amaseka social ni chitene amai na pekoni ala limiti duchi fade apande na yachi kodo azoni chitene amwanzoni atene na azu na yachi zoni amozoko so le kepikani chitene amunengo na kodo chi titene abinengo ti na CCPP. Titene ika ina akpale so, alondo gina lango ti laso mbi kisa na teme so, fadendo kusala timbi ya kizianga ti meni kota kapa ti tongo mbela na alaso ya kipika amozoko so. Alimi si leke ramena kapa, ti pika ngo patara, so alimi titene akai na ulu ulu so seke na popotia wapika ngo mozoko. Ikiri na nsoni lege, ti pika ngo ansoni amozoko. Ndali ti kondo tiye, si ayeko alimi ti duchi nsoni.
15: Une fierté nationale.
3: Na sango chiko do wande kodo chi Turki si ya unta tonga so chitene na ndoko ati Interpol chitene azama boko na ndoti Benjamin Netanyahu na ndoso kwesi le kigoda kujo repele biati Israel si ya bitena li chilo teneti a genocide teneti a crime contre l'humanité unta ndoso bakigi na pekoto si da fango manga ti Turki la sa mentene na nze social noti on sosi lani a unta chitene a mangoko a gutungasu nambagi chiko dochi Gaza andake ako dochi Israel si akanga lege nani na ki ingo na tene na ya kiso kwe kujo belegbia chiko dochi Israel si afaswa tene ako mba chilo susi ake chiko dochi Turki ake diktateur singa si lo sa kusala zoni pepe teni si amalenge chiko dochi Kurde na sango chi awango ndembo chi gere ndembo chi lango mba sambara chi suligo chila konga si mba tonga suchi tene atambula na laso nangonga utachi peko chibe kwa mbite sola Bumbiti Olympique si aketande muna bumbiti itatizo andaka na munga osio tipe koti be komite AS Masika aketande muna bumbiti askangba na sango ti awango na kodo wandila ke championnat ti Europe asi a kira otitene a bagigi la sona munga na pe koti be komite penzini balota kujo na kujo liga ti Angleterre bumbiti Al City si aketande muna bumbiti Manchester United gana munga otala bumbiti Everton Crystal Palace na mbagiti kodro ti na mbagiti Espagne na Ligue 1 ake ndembo si ake zawa na munga osho tipe koti be komite so na bumi ti Athletic Club nga bumi ti Seville na munga nyombe ti la cuisso pezeni balota bumi ti Espanyol si ake tandembo na bumi ti Real Madrid biri tonga so na kujo league ti Angleterre Arsenal si awa pasa tonga so tene lo so binda na ndoti bumi ti Coventry City ngu otasi lomba na para na mbari ti Espany Real Betis si a so binda na ndoti bumi ti Real Sociedad ngu akosi lomba na para andakara mbari ti kodo ti Franzi na Ligue 1 la Olympique de Marseille si a ni katonga so bumbi ti Strasbourg ngu osi osi mbana para akigi nando ti sango cha wangu so sango che nanga ti kodo nando da fonde keluka kondani singila na la soko si a duchi ndo ti tena mani martine ou de kambana kina
2: e muni yamba to so bolivis masambre to so singila ngana gi remi ya mini ndi uterkete ko joti le ketere ti mitere na jon et bagali na ti ndro ko singa pe ko ta sango ti ndo ko badalizo
16: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop atene, mbeni pialo ti dafono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: bi ba metanga singa na lo lo
1: alo ikira baraki
0: iku ibara la prendre ton sou
1: octave na po na buira bra
0: octave na baga bura ala kasinge
1: isinga ikira
0: gwa kana ka
1: iyi bongo me isinga
0: ah ah iye ti sabo ah ide gwa kana ka
1: gwa kana wa ikira kana de bi pa di sente wa
0: don utana galo ayete
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: Ni butala ibasu ndimbuti ndoti menza ya kepikani na yati sal na nakodoti e na akpale quelque tissu e kepika ndimbesu na l'air libre
1: ndimbuti gere na kodo wandi ya ke championnat ati kodo tiji chiba kodo europa la si akira otitene abagigi
2: ni la bolivis na kojo league ti angleterre ul city atonda chin de mochu na dawati manchester united beneye na be komite na ndambu fade si sin de beso ake ul city ti ake na leni na ngu ou se na paranaliti ti manchester City sina bonga ota chipe ko chipe kombi tende Everton akitim na Crystal Palace na bagiti Espagne so sia kina Ligue 1 na bonga ocho chipe ko chipe kombi te Athletic Club akitim na Seville sina bonga miombe na bonga miombe na ndambu chila kui Espagnol akitim na Real Madrid bir na ko jo Ligue 1 Angleterre Arsenal akinda Coventry City ngo ota na para na bagiti Espagne ka Real Betis akinda Real Sociedad ngo ko na para si anda kana bagiti France na Ligue 1 Olympique de Marseille à Kinga Strasbourg au show Napara. Kuta sangwa uzi na ngati mwuzu franzi ngani angati kolo na ndoda fanono ndeke luka we ikiwa singila nazo kwesha jupa mani singila ngana la bolivisi masamba indachi mwa mkotela chine beso kina kama nina Ursula Merveille Mivala
3: singila na la sri do bernard kulingi na ndoda fanono ndeke luka akuta sangwa na unza we ili katerati onatata ngati kusalati
4: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga lege na asyona sangu
5: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
4: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a andra la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop atene, mbeni pialo si dafono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na coopération Suisse.

0: paye ndalitia zukwe wala tere ndalitia zukwe kwa singa ti dafono nonde keluka na lego ti wamba yetiala jerve la koso la soe kire wara tere ti ma mbenifini mbaye a yesu a bagigi nango iso tongo ndani ake da pepe si kongo ndani ake dunga andida la onko pepe a yesu a si si akotaratie a lekeni aga matu aga mbaye aga teniti ndara ti falegi nae ti sarasi gigitie agwayo ake a yesu a bagigi na popoti azo anyama na popoti ala wala anyama na azo laso ayita ekema mbaye ti zozombo na ambenya ndeke use zozombo ay ala inga pe zozombo za irilanga ti muzu franda tene ver de terre bon wale na ngatambina kodwa tene nye mbi inga pepe me zozombo zo ta kuta ngumuru sangola zozombo kete nyamaso kamba kamba na gbetisi siso ver de terre nila mbaisu ake mbaitilu na ndeke use kaya ngala njere ala lekere tere tjala ala zipe tjala ala zinga me tjala sifali elimbi ti ma mbaye ti zozombo na ndeke use kaya nga na njere kukurunga kwe ake na yati mbaye ni fali izabe ti po eke ma aiso asi
1: mbaye
2: ye
1: mbaye
2: ye
1: lisoroy
2: ye
1: lisoroy
2: ye
0: Tongana somitenala akemba iti sozombo wala ver de terre so le duti na biti c'est ka ba ndoa ke mingi so le ten ay la so ndoa ke mingi zia si ni sigi na litini wala na keretini na tambati ni kete na gigi ti tene ni wopopo bon ba lo oso se simi lo sigi na litilo na mbagi ti koti si le sigi na dambati lo na mbagi ti gati ah ouais le duti lo ma le kumutu lo popo Tena so pendre pupu ko yamba pendre pupu so anda na ndoti mbini kekika na mbagi ti kotini mbini njere a duti da le duti lo e a bia lo yamba lo ti mpaso lo bali ti zozombo so ka lo tena zozombo la mi so kobe la zani goni telo si si na mbagi ti gati ti lo na ndoti mbini kekika mo kayanga kwe mo jutika si kayanga kwa mba ba damba lo so tene ah me zozombo la so kobe la zani goni mulo ni tesi andeke so kwe amba uru atina sisi njere agundi ti lo ka na mbagi ti koti kaya agundi damba lo ki alako boto alako boto si zozombo de kumbate ay kanyala alako Sambi tonso, ala zambi sima, ala kubato litimi na tambat miko seten, ala zambi ala gete moti panuso, mchere na ati mpaso lo ba, ah, andan beni mpatu lo nga kwela, ambati boto, zosombo soka lo mwolo tena, me, mwok boto lo mbate, aka kopi timbi lambi basi, mbi lambi gati mwujite, kaya tene, no, aka kopi timbo pe, aka kopi timbi mwe timbaso, kaya, na nchere a mwujiri, gala tira tena, me, zosombo, nilani balu koza te, eh, aka feli timbo, nilani balu koza te, mbi la migambulu kota fena kamola mbulu koza pe akimbi ala mati tiri ala tiri ala londo ati ala tiri ala londo ati ala tiri ala londo ati mba kwa ti tere tala tuku na sese ala tiri ala tiri ala nsen anko yo so si ala mbati tiri so zozomba bato so lo boto dambato lo lo linda tu lo na sese lo boto liti lo kwa lo linda ala ti bando so ala balo ala kiri ala mutiri ala tiri bate no mola mo sa si ko bitmi so mo tate mola mo sa ti ko bitmi so mola mo sa si ko bitmi so la so e ki kuti tene e war mbini zo fa manga so na popo ti mina mo zo la sa yena liki na pe zo la si a tenta tene zo la so zo mo so ke ti lo fate ala mala ti oto so ala bana gunda ti mini keke kukuru la du ti ka na pini kunti ti lo na goti lo ma Tara, kiriti mbini goti mbini fini biya tulu. Sana ten kukuro, faya ten mangasu, na popo tisi, kukuro atene nye. Ale, kuzo si ima ten, di kukuro ala kira si ya tuko tala sima.
1: Mbaye!
2: Ye!
1: Mbaye!
2: Ye!
1: Lisoroy!
2: Ye!
1: Lisoroy!
2: Ye!
0: Ah. njere la mu tene kozo ate kukuru mo ba bi duti na ndoti kekeka ngba bi ba ni zozombo na yati sese ka lo sigina ti sese ti mi uru ti te mi gami botolo beti te kaya nga kwe lo gami botolo yimbi basu mo ba tele bi ni zo ko botolo ni ka ni ti basu anda ni ko botolo bi kaya kwa ko botolo ka ni ko botolo si ngonjo sani zalo ni tene memo zaizo ma akitimo mlani balu kozo kaya tene wataka ni la ni balu kozo ni la ni balu kozo si ni uru mizu ni gati bota we si monjere monka mbati boto si kukura umdala tenala wo ka zozombona kala ndoa atenka ingwati chirimbi ikiri gati kaso ibalu ankora pe ata ala balu pe bon na, so ala balu pe so zwala so benda si zwala tizwa ala use mko fade ala iti tenia metana la matere fade ala ki sigina lo yeke ala mbeni zo kwa za mbeni sigina ni ala kangi ya na tia po ala iti materiate zo kwe a iti sara iki nta iti zo ni chulu ba nila si ala use kwe ko benya ona titala soa kandila wala nila ala tena ay si kukura tena ala tena me mo ba mo tena atoka ala toka ngwa ba fini piati nso si ni ngwati taragere nso hangugi na ndoti maracha sarango yi tonga so atene duti ngona sewa alimbi gina mango tere ala mani si ala patani brimbri na litala

Si kaya la njere a matonga sungbi a tene biani kukuru tene ti musumu tene i biasu mahila iso tene ti yani a kupeti brr tonga na fade i matere na popoti e kanda a kobeso a on na chichi pepe nila ita tene mbaiso ti tene alanga kwe ama awa be Afrika mobi mbako tazo mulenge kamba ale inga so tutingola sewa wala tutingola yati kontro alimbi gina mango tere tonga na sosi zo okoko angwati gipi kuti yeso ake tilu si lukabe tilu nando ti kontro wala nando ti ambato lupepe ususu akega tiri akega alaba kaya na njere ala tiri kobe so angwa aon na chichala so ake wango chakutakala aita e batani na beti si gigiti alimbi chigwayo alambanzo ni eke wakatere na yenga tipeko tima mbini finimbayi.

0: Emi, nabagi boali future ne kiluka bara Emi.
1: Hey, bala, so to DJ de mi baba, se ba ni dita pe ne mo se pesima.
0: Ah, ala nabagi katwanya.
1: Ah, benshi ka singa.
0: Zoni la kuna se wa Emi.
1: Ni munde la kuna baba ti ya puli de Philippe.
0: Ah.
1: Ni munde la kuna wa ti ni boni ka mari ti boali shit.
0: Oui.
1: Munde la kuna mama ti adi basi ka mari ti vega ba ngwetu.
0: Hmm.
1: Munde la kuna ta ti ni ri ke na mari ti bangi osi.
0: Oui.
1: Na ya ti January. Na la nga be ti boli ni se je nga la mari ti boali shit mingi.
0: Hmm.
1: Na la ko ga ya ti ni victory na mari ti bongo. Na la ko ga ya ti ni nowe.
0: Na tangani 11 ici.
1: Et c'est incontournable.
0: Ça signe la wingue.